0: Radio Montréal, une station de communication Evanov.
1: The CFMB 1280 sa Montreal naririnig. This is Tunog Pinoy.
2: Tinutulan ng International Criminal Court prosecutors ang hiling ng kampo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na higpitan ang verification requirement para sa mga open source at user-generated digital evidence. Ayon sa prosecution, hindi ito makatwiran at hindi kinakailangan. Bagamat tanggap ng mga prosecutor ang banta ng digital tampering at AI-generated disinformation, nagbabala sila laban sa mga hakbang na magpapabigat sa proseso at posibleng maging sanhi ng pagkaantala ng paglilitis. Naharap si Duterte sa mga kasong crimes against humanity kaugnay ng war on drugs ng kanyang administrasyon. Iginiit ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. na maaring hilingin ni Vice President Sara Duterte na alisin na ang kanyang security team kung sa tingin niya ay hindi na sila mapagkakatiwalaan. Ayon kay Teodoro, pwede namang kumuha ng private security group ang bise kung nanaisin niya. Pero hanggang ngayon, wala pa naman silang natatanggap na kiling mula sa kampo ni Duterte para alisin ang kanyang security. Dagdag pa ng kalihim, tiwala naman siya sa professionalism ng mga sundalo at tiniyak na tapat lang sila sa kanilang tungkulin. Samantala, babantayan naman ng PNP ang seguridad sa pagdinig ng kasong grave threats ng vice-presidente.
3: Arestado sa Taguig ang Australianong pinaghahanap ng Interpol dahil sa pagkakasangkot sa umano'y multibilyong pisong fraud. Ayon sa Bureau of Immigration Fugitive Search Unit, dinakip ang Australian batay sa arrest warrant na inilabas ng korte sa India. Kaugnay ng umano'y criminal conspiracy, cheating at forgery. Sinasabing sangkot ang suspect sa pinaking letters of credit at paggamit ng peking import at export documents na nauwi sa pagkalugi ng National Agricultural Cooperative Marketing Federation of India. Arestado rin ang pitong lalaking nagsisilbing protective escorts ng suspect dahil wala silang maipakitang dokumento na nagpapatunay na otorisado silang magsagawa ng security services. Tatlo sa kanila ang nahulihan ng baril at mga bala, kaya naman kakasuhan din sila ng paglabag sa Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. Nasa kustodiya na ng PNP Southern Police District ang pitong na aresto habang dadalhin ang Australian sa Warden Facility ng Immigration.
4: Provision of AFP security is a courtesy and a privilege, no? You can ask for them to be withdrawn if there is a loss of trust and confidence. No?
5: Yes, so lahat ng facility security talagang ipoprovide din natin for the Vice President.
6: Naniniwala si Sandigan Bayan Presiding Justice Geraldine Faith Ekong na malapit nang maresolba ang mga unang kasong isinampa kaugnay sa flood control scandal. Sa kanyang pagharap sa Senate Finance Committee kaugnay sa 2027 Judiciary Budget, sinabi ni Ekong na madidesisyonan ang ilan sa mga kaso ngayong taon. Dagdag pa ng maestrado, 26 sa mga kasong inihain laban sa ilang senador at congressman ay umuusad na sa defense stage. Ibig sabihin, naging mabilis anya ang takbo ng kaso. Iniulat din ni Ekong na tumaas ang kanilang conviction rate sa 82.48%. Samantala, humihirit din ang dagdag na budget ang Sandigan Bayan para sa pagpapagawa ng bagong building dahil hindi na umano ligtas ang kasalukuyan nilang gusali.
3: Posibleng matapos sa loob ng 2 linggo ang pagsusuri ng Department of Justice sa mga dokumentong kakailanganin nito para hilingin sa korte ang extradition ni Pastor Apollo Quibuloy. Aminado si Justice Secretary Frederick Vida na natatagalan ang paghahain ng petition for extradition sa korte na dumidinig sa kasong qualified human trafficking and sexual abuse laban kay Quibuloy. Tiniyak naman ni Vida na prioridad ng DOJ ang extradition ng founder ng Kingdom of Jesus Christ na nahaharap sa patong-patong na mga kaso sa Amerika kabilang ang umano'y sex trafficking, cash smuggling at fraud. Nitong Agosto, formal na hiniling ng Estados Unidos sa Pilipinas ang extradition ni Quibuloy na kasalukuyang nakapiit sa Pasig City Jail.
2: Nagprotesta ang ilang labor groups sa labas ng isang hotel sa Maynila kung saan nagpupulong ang National Wages and Productivity Commission tungkol sa bagong utos na aumento sa sahod sa Metro Manila. Nananawagan silang bawiin ang bagong wage order number 28 na nagtatakda ng 60 pesos na dagdag sahod. Ang giit nila, dapat ipatupad ang naunang wage order number 27 na iniuutos ang 85 peso wage hike na antala ang pagpapatupad ng 85 pesos na dagdag sa sweldo. Matapos palawigin ng Pasig Regional Trial Court ang suspension nito. Dismayado rin ang mga leader ng labor groups dahil sarado sa publiko ang pagpupulong tungkol sa bagong wage order. Una nang dinepensahan ni Labor Secretary Francis Tolentino ang pinakabagong wage order 28 dahil nakabinbin pa sa korte ang naunang wage order. Dagdag niya, sa ilalim ng wage order 27, nasa 60 pesos ang unang bigaya ng taas sahod na susundan ng 25 pesos wage hike sa taong 2027.
7: Ito ang Tunog Pinoy sa 1280 CFMB Montreal. Magaganda nga Waiting Filipino, narito pa! Kaya kinig lang sa inyong Tunog Pinoy.

0: Kayo'y nakikinig sa Tunog Pinoy. Kaya ang mga OPMs, heto pa at ma-enjoy!
1: Here's another Jukebox Queen song. Kailangan may mood, by the way.

0: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
1: The CFMB 1280 sa Montréal naririnig. This is Tunog Pinoy.
2: Pinag-utos po ng korte na ilipat si dating House Speaker Martin Romualdez sa Philippine General Hospital sa Sabado para sumailalim sa independent medical examination. Hamon naman ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla kay Romualdez na dati niyang kasamahan sa Kongreso, harapin niya ang mga kaso ng may dignidad. Nagpapatrol, Cassandra Salonga.
3: Mula sa Cardinal Santos Medical Center, ipinalilipat ng sandigan bayan si dating Speaker Martin Romualdez sa Philippine General Hospital sa Sabado kung saan susuriin ang kanyang kondisyon. Giit ng Sandigan Bayan 3rd Division, kailangang isailalim si Romualdez sa isang independent examination para ma-verify ang resulta ng naunang pagsusuri kay Romualdez ng kanyang mga doktor sa Cardinal Santos Medical Center, pati na kung dapat pa ba siyang manatili sa ospital. Mananatili si Romualdez sa UPPGH hanggat wala pang panibagong utos ang korte. Pinagsusumite rin ng korte ang mga doktor ng UPPGH ng ulat sa Linggo at pinaharap sa pagdinig sa Lunes para ipaliwanag ang kanilang findings. Sa kabila ito ng rekomendasyon ng cardiologist Romualdez sa si Dr. Rodisi na kailangan ng 4 hanggang 6 na linggo bago ilipat si Romualdez sa ibang pasilidad sa pangambang biglang atakihin sa puso ang kongresista pag agad itong inilipat. Ayon kay C, cardiovascularly stable o acceptable ang blood pressure ni Romualdez sa unang araw ng kanyang confinement. Pero tumaas ang presyon nito dahil sa stress noong Webes, ang araw na una siyang pinaharap sa korte. Giit naman ang neurologist na si Dr. Rogelio Libarnes, emotionally absent at hirap umanong makatulog si Romualdez kaya maaaring tumaas ang posibilidad na maulit ang kanyang stroke. Mahalaga rin aniya na sila pa rin ang patuloy na tumutok sa kondisyon ni Romualdez dahil depressed umano ang kongresista.
4: Yun po talaga ang principal concern. We wish na walang mangyaring masama.
3: Ayon sa abogado ni Romualdez, napatunayan ng mga doktor sa pagdinig na hindi peke ang mga medical condition ni Romualdez.
4: Nagkaroon na ng mga previous surgical operations, nagkaroon na ng mga silent strokes. Documented po lahat yan at hindi po natin pinipeke yan. Imposible.
3: Tiniyak naman ng korte na makikipag-ugnayan ng BGMP na may kustudiya kay Romualdez para sa ligtas na paglipat sa kongresista sa UPPGH. Sabi ng BGMP, sapat ang kanilang pasilidad at may doktor silang pwedeng tumingin sa persons deprived of liberty na nakararanas ng mental health issues. Pero ayon sa korte, bagamat may karapatan ng bawat akusado sa makatao at makatarungang pagtrato, dapat sumailalim ang lahat sa parehong alituntunin ng pagkakaditine, anuman ang estado, posisyon o lawak ng impluensya. May hamon naman si Ombudsman Jesus Crispin Remulla kay Romualdez.
5: Face the music, face the charge. Just like a real man should, man up to it. You should have a lot of pride and dignity in your person. Hindi dapat ganyan yung parang nag-reflake. It's very sad that that guy, that the former speaker is resorting to this. I know him very well. I know him very well, but he should take it with more dignity.
3: Dagdag ni Remulla, dapat pantay ang hustisya, mayaman man o mahirap.
2: Sa mga motorista naman, makinig. May nakaambang malakihang dagdag singil sa presyo ng mga produktong petrolyo sa susunod na linggo. Batay sa naging galaw ng Mean of Plat Singapore at sa world market sa nakalipas na 4 na araw na trading, namumurong tumaas ng higit 4 hanggang 5 piso kada litro ang gasolina. Haba ang diesel, inaasahang may taas singil na 2 piso hanggang 2.50 kada litro.